0: Assalamualaikum, Boki Sénégal. Nous sommes dans notre émission Demb. Aujourd'hui, Demb di waxtane gërmi bu mag bu ñuy wax Jerry Dior Ndel domi Samba Yaaye debbu suko ab su ngunul bokku ci gërmi yi nga xamni ñom la tubaab yi mu jëray biñu rayé sun mam yépp Jerry nak liñ leen ci indil moy 1904 le 9 avril Thiès bi nga xamanteni ci la yobbu won ay jam Thiès diko jaay gouverneur jappaluko commandant de cercle Thiès jappaluko bani dañ koy yew waye nak xaritam mbokam mim andalon mo def jaloore ju reuy muy serigne Dieye mo deg ñuy yew Jerry mu duggu ray tubab ba ray garde ba waye nak xam ngeen ni ci lañ daan waxe ni ray tubab yom na waye njaalma mom moy problème bi ci nonu la ko tubab bi topé ba ray ko kadior digënté pekes ak sugar Jerry nekkon jambar ju reuy don gërmi
1: Jerry Dior Ndel nak fal ki bayam moy tamel biré mo ngone ko wax amari ngone fal wala Samba Yaaye fal Samba Yaaye mi ngi dess ci dexuk ndar gi le 18 octobre 1891 gannaaw bi nga xamanteni ndayam di linguer debbo dafa faatu ca kayor ñu wax ko ko mu wara em ci dejj ba ki di borom ndar lank ni ko duma la bayyi fu nga dem ci legi seen mom mi kat garmi la way ndek ci ak dum la ne lolu metti ko ba mu xaru ci bes bobu ma wax li 18 octobre 1891 fof janar
2: li ni nak bi won yeri ni re la jor ma samba la gëti aw samay ba am yu ko ndak mu tey ko yoom ñaari fan mu la sekkel ter bi ni ko man lu ñu may tey mu ñu ko ñing la ay ci mu ñu ko li ay ci mu ñu ko li ñaa pini mu ñu ko même dem sam ci ñu mo may ko fa bi def ci subi dem ci jax yu samay ngi rek ci dar
1: ko ko jur geeri ndayam di linguer te wax Dior Ndel fal bon nan mbir mi nga am ci 1904 jamono bobu tubab bi dafa ni lepp lu jëm ci njaayum jam baye dañ ko dina dañ ko ci rew mi
2: ñetti demel ñu lañu dal jiri nak ke nga xey ni gum dem di ceytu ma samba sa di njaay leer gor gi bi mi bi gi yepp tay yas di njaay geñu neena wu lu may sama neegum day sama loxo li du fut dama bay duma gor dama noy sama neegum day li ma fekk ni mo di dono ci lay mëna tet tam ñaari jam ceytu yobbu ko ciess ñaari jam yi bu gor bu yeen bu ne mu jaay ko fukk ak juroom ko na nga degu ni amna doy bu gene ci ciess indi rek ñaari jam te li bëti qualité intérieur te dañu dañu defandal lool kon nañu mako naxal ba mu ñew ma waxtane ngo
1: waye nak adak ciosan dafa am solo lool ci aw askan bo de gar mi wara jël jabar wala nga maye jabar war nga jox ci liñ nan kenn bi gannaaw xaaliss ba gannaaw wurus ba war nga ca bolé ay jaam ñaari jaam yu goor ak ñaari jaam yu jigen fekk ne Jerry amon na ay jaam ci dëkk bu ñu wax waxal jaam bi nga xamanteni mom war na jël jabar mu def ak cianam bolé ca loolu borom dar wala ki di won gouverneur wala administrateur bi nekkon Thiès parce que jamono yoyu ñom ñu gi dekkon ci tundu Bambey te lepp lu jëm ci tundu Bawol bi ñu gi won dépendre ci Thiès Thiès fo lañ dan atté fofu la nekkon sen liñ di tudé won l'administrateur fofu la néwon ci nonu ci la convoqué Jerry ak ñi nga xamanteni ñom la sékkal mbir mi muy won Jerry Dior Ndel Amadou Kanar Fall ak Bokar Kilas Amadou Kanar Fall mo nekkon chef de province Bawol Occidental ki di won Bokar Kilas mo nekkon chef de canton wu dekk bu wax Géoul bi lolu amé koku wolenté Thiès wayé jot leena deglu mu jël mbir mi dal di koy denk ki nga xamanté mo nekkon adjoint ni ko damay dem ndar ndax gouverneur daf ma wo wayé bu ma diké dina xol mbir mi wayé nang leen deglu dama len deglo ak liñ ko wax mu la len joxat beus di len le 7 avril 1904 mu beusu al khamis ne gën demat fi ci ties comme ça ma wax len li xamti mo xaw ci mbir ni
2: secrétaire bi ñew di nga ni yeeyi command ak neena da la soxla te boy ñew bu and ak ben dag parce que ce li nga bëgg yépp moko am comme doy bu nga fëlu wote say morom faluna sa ñëbe sama fal na ko suyé so bëgg nga wor da nga waxtaan ak ñu wax na sa xalaat ni def ci ni fexé mel na am ñu ñu di ke ci wutti bi and ak sëri ci bëkk neegam ñaari ci sëri ci ni ko doju jëri rek la ñu soxla
1: bi nga xamanteni jëri ñëw na ci bëss bo nga xamanteni mo la administrateur bi wax ñu ñonam bi nga fagaru and ko ak ciogam ay nitam ak dagam bi ñi diké gouverneur wala commandant de circuit bi wo len kuy wax printemps ca kaw étage ba deglu len wax len len nan lima len di xamal dal moy yow kanar fall dina la amende ñaar fukki dërëm waye ci jamono 1904 ñaar fukki dërëm am lu mu tekki yow Boucar Thilas jéggal na la parce que mbir lu lecc xare waye néwo ci nonu yow jéri nga xamanteni mbir bi nak yow ya ko soké yow lepp ci lim ci wala né dina la amende ñaar fukki dërëm waxata dan la fukki fan ak doom yow ra teud ci kasso
2: yéne ni xol fekk né di nga ko and ak jox na belgé bi message né ko bu yéri togué ba def mo téléphone da di waxtaan na nga ñu di ci ci ginaaw mu daal mu té wax yi ma cién mo mbol ko ba nat ko mo xamni may bo rek xam nga lu plan la na fi jëri ni xol commandé mi ci phone xam nga jang na toi ala ma fi ci sawa mu ko sawa mu ko togal mu togal mu ko yow liberté d'égalité intimité xam nga ni yow jang toi té li ñu défendre dañ ko ci yow lu tax nga di ko def mo ni commandé commandé ma doy bu la felu ma ay sama neegu di amne wolor ay jam la am ñi di sama lepp ci lay def li ma wara def ba kale may fal sama loxo li di foot don bay duma ba ni tali fekk ci ci ginaaw
1: yéne du ba waaw gouverneur wala administrateur ndaxte atté bobu sa atté la wala atté sharia la mën ko moy atté rew mi wala li nga xamanteni mom moma soxal jëri ni ko waaw fukki fana juroomi ndax doobu mu ko defal amende mu nek xaaliss ma fay ko koku ni ko mukk parce que li ko def dañu lay buñ ko il faut que rek ñu yar la mu ko xam nga man damay bor gar bi dekk ci rew mi am fi ay dak sama bay am dum fi tekki ma mu lu fi tekki waye fukki ad ak fat ak fukki fana juroom bu mu ko ñane teud dina dis lol ci man koku ni ko limay wax waxna ko day wo sar gar bi neul acca def lañ ko ci
2: bu la tay yegale ñi ñu ci mu di ñu la di fakk yoxe yëmu bi ci biir nak xeyi ken ci witi di cedd xamni li du yam mu ñu di loké bu mu te mu dajju mi nga paaka bu ñaari wet ba am xëc lañu japp def ko paak ñu sangé tan di jéri bay té lo xamni yoll bi mu lopp paaka bi commandant bi ba ma ci mu ci ñi adam ni xeyi ci jox ma taak bi ñi jëf yëf yi sambali sey ci adu lolu de yéri fa paaka bi nak ni yéri jitul sa escalier yi tak ben bu def ñaar parce que kon day men dañuy daw
1: ki won xaritam ñu ko wax xari ci geey yek fekk gaay ngoufan jeer yi war ko yew ci la gene paakam fekk printemps taxaw ki di won shotan ndax mom sax dafa nekkon adjoint ni won stagiaire waye nak bayam dafa am lu mu tekki won ndax mo nekkon le ministre des colonies ci France taxaw non ko fofu la ko service genné pak bojj ko waye tartari mu dal di koy bojjat pak garni mu fa nekkon mu bojj ko pak ci la tekke jeri ci lañ ko ni ko don yewé ni ko nang nañ dem
2: da bi sap pak bi sap sap mu ñew ci fergoros to bi mu ja joxon xay bi ñu jaay ñaari jami 150 fam ni ci jëlëme dem di gën naan di naan mu di ko songu to abek pak bi to bi ci ta jox ko pak may ko gol gu yongul amul jëm limal la den 125 di ñaari fukki dem ak juroom ngor jox mako to bi mu ñëpp xex mu yëkati kapp ban ñaar fi deeyam ak juroom ni serigne tak serigne tak muñ ko nay yaay wax muñ ko yemi mo ko faal yaay muñ ko ko ko lay fegal ni sañal lett ci quartier ba ni dengam nañu fetal digam am doy bu yoy def lu defu li ñu defandu mo ñu ko fetal nek ñu fi quartier bi do ñu wala ñi ci ah lolu ko suñu mbokk an fetal ci kaw ndax mu sere ñi ci kaw yeen ñu sey ci ara ma top ci yow may dekk lu ñew parce que yow sama bëkk ni rek sey ki ñu ko ñimo ma arfaat nga di sama gina mu ñu ko bokku ñu ma lay fetal yittul ma top ci yow
3: ah mbir mi nak doy war lol biñu genné ñu def ko affaire garmi dem ties dal di wër woné sen bop dal di tëgg sen bop tañ sen bop djubal nak sen dëkk wa wala dëkk mamam ñu koy wax ciitu ci mamam ñu wax Massamba Sassoum Diop Massamba Sassoum Diop moy mamuy Cheikh Anta Diop
2: na ngay dëkk nak bañ jaxaté xam nga fofu genné ties sen ci té fasini ko yéri mañ ko ñaan mañ ko bo may reey ma way ñi mu ma ñi ci ko fa ngay sam sang mo war fa fi nga ni ci sama ginaaw de mako gëna de na gën la reey ma mañ ko dina war ne way bo way yaay ji sama top ci yow lu jëg ma def ñaan gëge ñaxati bi ñew so jël ñaxay jëg diit ngay guddi nak fekk sa ñe mi mu bokk ndey bokku ñu bay mu ñew mom ñu ko yow mu ñu ko faal ñu ko yéré do def mo ko leena commandant ba ak yaba ci kess yow ñay yaay sama ma no bokku ngoy ñu jëmbati ma di lan denk ci neegu geej comme do ngi wol nga yow fal nga man falu ma motax ma defé ma def mo ñu ko yéré mo ñu ko yo mo ñu ko ko la la xex ta man sukuna du te ma sukku fetal ade ni ak do sama gi dekk yi ma sama la be sama di yaay ci dam adam di yaay ci ci yaa dañ fa ma rek pont sama ay xabaay ngi gege janda man du ma sukku fetal mu la di mer ne ko nek ginaaw yow da nga damay laq ci man dama la wala genk sama ngi wat waye xam nga man dama def ko ko do laq ci genk mënu ma laq nga ngi yaay ko sama ba gene ma di bi mu sama son hiblinge la fek mo da dem da do mi bur yeb dina entendre fi bo fa ne lek bay ni ma rek duma ci lek soxlu mako su gel gene ngi dal ko top man sama ba sal mo yo mi ni yaay ge ñom and ak mom ni koy ndik ba ten wi ndefe nit ñu ko to ko ni ko ah tay ke du and ak musib yeegi ay xéte mon nako ginaaw sañ bi mu bokk mu wéñu jëmbat mon nako ginaaw moy li muñu ma bañ and ak yeegi ak sama jëmbat moy ni ne ko ko dem and ak mom di nga gis ni tey fashion ni wax sañ de ne muñu salaf yeeke tek ma ngi bortu ci ginaaw sama de
3: bi lolu amé ki di won prempa di won administrateur cercle lu ties dadi lancer message dadi jëri def na jëf ju reuy nay mako indil fois mu dé wala ñu mu dundu way indi len ma jiss ndax ki mu ray du ko tut taw li bari lol gene and ak gawaram bu ñu démé seen kër sa kër mamam joy kën yaam joj ma samba sasum ko wax mu nekk la ko mbëb ni koku ni ko ah jëri def nga lu ray yalla yox naan ray tuwab yom na waye ñal ba di moma jaaxal bu ma sañon dal da ngay jëmo dem kadior fekki sam nijaay samb ñebbe boko demé kok nga waxtan ak mom bu jaré nga jënd réew mi jëm xanc ganar nga def ko wala mom dal xalatam waye fi dal mëno fé tok parce que dal xamna ni mom gaay yi gawar gi légui ñu commencé la wër bi lolu amé mu joggé fofu day jam mbul sama ñëbbe ma nékkon chef de province mbul mu dal ñëw net la ko bëgg ju ko ah gën def mbul reuy waye comme né nga garmi nga da garmi du daw lima bëggon dal moy nga déllu wat ngaay bo démé wala tiawon bo démé nga woné sa bokk ñu def le prisonnier lu ci am ëlëk ci at nga xam ci non la waye mëno rëcc té mëno gën réew xamal nak lo wara def waye fi mo mëno fé tok té mënu ma la fat lolu bi ngi am samedi le 9 avril 1904 xam nga ni bon nak le 8 avril le jëri def lola muy bëssu alhamis samedi ñaari fanax wala ñett fan après ci la dem ci samba ñëbbi diko samba ñëbbi wax yedd ko wax ko lolu mu and ak ben dagam nis tout kanar fal fek lem fa mu ni ko legi man dina dem way kanar mi duma and ak mom samba ñëbbi ni ko bon kanar bu togal bayil jëri dem
2: bi ñu joxe so mi jëri dama nga do bëgg kenn xam nga ko ko du tugani sande chonchu sonu ñu ko ni ko faal mu ni ko kan mu ni ko sa baage mi nga mu ni ko dama bañ xé demale afif dimbaté lé ko fañu jégué ciès ba ñu lé ko ma dugg ma ñoo sañé bé dañ gëm tammi ma ñoo di mako wa ci walay bayam bokku ñu mako gën bay mu na ma da ngay laq ci mané ko gëd na fi ngi sañé da di yëkati légui ci tek ci ko sé ko way ciul di and ak atu fi ko li bu mu yobal ñu ki digoru négu goor sañé fa di nga ma ci ci bu jëss ci balaay bi soti ci ñaw ci bu jëss ci soti sama ci bo ligel le dem na indi ko defal super carte na so ko bo so ko ci amul yeri nan joom yaari ko sama ci tagu ko ni ko yeri ba dom na mo ni ko sa ba gen mo ni ko fal mo ni ko seno kana ni espe ci gina mo ni gen so xita da ba ñu balax yi dal wel beti ko sa ne dal di and ak ak top ni at mi mu bokkal le tam di wuyé nakay dem ba ci moy fi do taxo to ba gi soppi
3: jeewi deme ba mo as lu as as lu new kanar top ko fekk ko ci ben dekk digante dekk buñu wax ciok ciow ciow ak ñom ci tunu mulyama ni ne lañu dafa jema doon japp jeri jeri xex ak mom ni ne lañu mom moko tire bal bu de ni ne lañu bi nga xamanteni door nako bal jeri dafa daanu dadi jël fidal gi mu yoron dadi tek mu dadi egalé bokkum
2: yeru gessu len fatal tuba yi dawla ko ci guuy kan na ni denc ko mbacel man ñu bokkande ak bay def ak tuba bi contrat ni ma wana japp yeeyi domi sambali ngir la domi sambali ngir la soko jappé mo ñeñu fal ma ñe ko soko jappé te reew ko reew bo ñeñu fal contrat la def na ñoo me tan bu ngi ko reew fi engagement bu leen ci ko ni jam xale bi tim reew yi do mu fatal ko fi sunu ko santé ni mo so jappum ndam gi parce que ande gëmum jottel yeri di ci ko moy fakk yu di yi la di ko yu mo ni atul mo ni ko fa mo ni ko yakali ba say say yakko ni ba bu ñewé dama ci dal dama mi sammi li ngi la bu gëma sali mo ni ko yalla telefal sané ni mo bëngulu ñoo ngi seen tubé ci sooy li miya yi mo ni di la reer bi ci ni tepp dal ba kulli jaxan
3: waye lu ci munti am dal moy bi lolu amé kanar ci waxum mo dag bop ba dag loxo ba daf ko ci saaku indil ko ki di ko mana bu nek ties ni ko jeri der yaani won nañ la ko indil ci ni wala ci na indil na la ko ci na parce que re nañ
2: ko yeri bop tuba bi ko na met ñaar fukki minute xamni ki nek tu ñor ci ko dem sande ni ay mille lañ yor ay carte bobu auto amul dik tim ko ne ngi ci mille ñi ngi ba daga loxon yor ñu jige ñi no taxaw goor ñepp dañu dog dug ci neegi tax dañu xare bi tim rew tek yeri rek lañ soxal ne ngi dag bop bi def ko sa ko mari ni dal tek seen bagage ci mille la ñu ci ñoo di teug ci ngi ngi ngi gum gum ben na pe ngi maam sama sol ni jaay geñum joji mo ñu saaku duul ko ci ñu na ba ba ngum bu yaam ko ko def yes lañ ko yo maam sama sol moy bo bu ngi sama maam moko yobbu di ko gacc ko ci kalasan gi ne ci ginaaw xam nga kalasan ay alu balay do dafa ma yeri fonk da ko di ci digi teddi ne ci ginaaw wof ko yam sa lu ñu esto ari geri ngo
3: bonang lolu moy histoire jeri bon nak bo xete bu baax gisene ni du jeri mo reey tubab ba du tubab mo reey jeri sanisi jeri xaritam ba mo reey tubab ba ndax fekk nako ci jafé jafé waye kanar fal mo delu reey jeri mom bi nga xamanteni amone mok ñom ñaar ñoo sekkon bi bitu ragalo na tamit mbir mi am fo xamanteni mom ci bokkum del na ci ko gesso dina ci feñ bi lolu amé tubab bi dal di jël bop ba ak loxo ba def ko ci ab xej dal di koy def ci marché ties ba di ko woné mu nek jëf ñaaw jo xamni ci jamono bobu amna journal bo xamanteni bindon nako def ci ni ñun tubaab yi nga xamanteni neena ñoo wara civiliser nit ñi def nañu jëf jo xamanteni mo gëna ñaaw mo gëna barbar li nga xamanteni mom la nit ñi def Senegal daal di koy jël France daal di koy jël mu nek ciowlu réré bon nan Elay dañ am ay jangat ci réew mom ci affaireu jéri premier jangat bi moy adak ci sant dafa am solo lol tuba bi bu xamanteni bo day jël jabar da nga ci bolé ay jam te du jaar du di jam tank comme nu bu ko dan def di yal jël diko jaay waye dafa boko ci adak ci sant da nga xamanteni li du lu ñaaw waye lu ñu mëna nangul lu ñu wara toléré la defuko ñaarël bi jangul li nga xamanteni moy adak ci sant rew mi ben ñaarël bi gis nañ ni bu fekkanti gorsi ak garmi wala ko munti don bu fekkante ni bu nu xatal ni ko bu mu ex ci ben point bu bakkanam bu waré dama ko joxé ngir sauvé li nga xamanté moy honoram ñaar ñettel bi moy ci lañu joggé commandant de cercle yi gëna jox gëdd yi nga xamanté ño nekkon chef coutumier yi ñeneen lepp luy alak ciosan ci réew mi dama bëgg ngeen dem numu ko xamal pour que ëlëk décision bu may mënta jël ma mo law ma tecc ci ada ak ciosan ñettel bi gis na ni yoy yépp wone wonanti ak xarit amna fu muy indi fu muy mëne wallo morom ma ndax xaritu xaritu jeeri la rek waye ba jeeri nek ci yef joxe won na ne ko ni xarit dina gël doma nday lolo motax mu def jeuf joju até bi nga après moy xaritu japp nañ ko kanar japp nañ ko até wat nañ len xaritu ñu tej ko giru dudd ak yob ko giu yaa kanar ñu tej ko ñaar ci at kasso fi ci Dakar mais benen jangir mi ci am ndax ci lu melni histoire jeeri bokay jang ci histoire Senegal amone na fi lu ñu tuddé barou d'honneur manam amna ay doomu adam yo xamanteni fo len tege ci yenn choona yi wala fo len tege fo xamanteni sen ngar mi yank nara dindi ñu jalli sen bakkan amone na ci dekk buñ wax ayre law kiko defon moy ñu wax beydi katchi mo rayun tuba buñ wax Abel Diandé kok ci 1897 la ndax kok tuba bi da ko don faylu lempo ñew ci bir kërëm waaji amul mu toroxok ci bir njabotam to waaji top ko ba fekk ayre lawu mu door ko bal amone fi ci teunge ñukay wax Ali Gaye Bintama Samba lool mi nga amone ci 1907 Ali Gaye Bintama Samba di won ngir ko yalla dara jall de kon fi ci teunge am fi doole ñu asoso ko niko ya jël ab ci bo xamanteni jëluko baka commissaire Bourdonnet day jima atté ci bir teunge fofu lako goré lako jamé paka door ko bal fi dal génn ci bir teunge ci bir teulé ci police bi jamm fi dal bopam lolou gis nañ ko fi ci Thiès ci teunge koku Ali Gaye Bintama Samba moko defone histoire génné nako té mi ngi fi ci archive bonna gis na ni li lepp ay lu xewon ci réew mi la mu indi wat ni Sénégal dafa am histoire bo xamanteni du leeb ak lipone do ay mbiri kous kondon waye lo xamanteni duñ ko saytu nit ñi war ko mëna jël indi wat ko ci ay jafé jafé jamono jango ko askan yi xamanteni ngor yag na fi am amna ñi nit ñi xamanteni yag nañ watu sen ngor comme ni jëri watto ngoram

0: jamam ci bañ ko
1: ko jam
0: dafa jamam ci bañ ko
1: ko jam
0: mo taxete wege fa na
1: ko
0: dem na law du ba
1: ci rakam
0: fonk dara jaat
1: le watam
0: dafa jamam ci bañ
1: ko ko jam
0: mo taxete wege fa
1: na ko
0: cheikh mansour siya
1: matawai
0: cheikh mansour siya
1: matawai
0: cheikh mansour ci tabenga lim sen benel mare
1: ko ko
0: mustafa cherem
1: dafa leer
0: jamil
1: cherem dafa leer
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Ku ne ñanga am
1: ci sa kër,
0: sa njaboot doxal
1: ci sa tur.
0: Mom la am ta wax na
1: ko.
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Jamil,
1: Kerem dafa leer.
0: Ku ne ñanga am ci sa kër, sa njaboot doxal
1: ci sa tur.
0: Mom la am ta
1: wax na ko ay.
0: Andando
1: Bay
0: assist
1: neex na fa bay
0: aji abdu
1: neex na fa bay
0: aji abdu
1: neex na fa bay
0: wo fi domam
1: neex na fa bay
0: aji abdu
1: neex na fa bay
0: wo fi domam
1: neex na fa bay
0: aji abdu
1: neex na fa bay
0: wo fi domam
1: neex na fa bay
0: aji abdu
1: neex na fa bay
0: wo fi domam
1: neex na fa bay
0: yalna yalla
1: xolenu bay
0: yalna yalla
1: xolenu bay
0: yalna yalla
1: xolenu bay
0: yalna yalla
1: xolenu bay
0: sunu ngeum
1: nu yobbu ko
0: bismillah ma fen
1: te fi way
0: ma ci felu
1: jam te xey
0: way sangam
1: te way wadu jay
0: mo taxit ñeel nako señ muniru
1: moy ki te way
0: señ muniru
1: moy ki te way
0: señ muniru
1: moy ki te way
0: cheikh tidiane si
1: sang mi xey
0: dal ci tol
1: yalla di xey
0: ap ciirem dundal nako jaajeufal maktum
1: dafa war
0: jaajeufal maktum
1: dafa war
0: jaajeufal maktum
1: dafa war
0: ndax te mo ñakal mbay si xol ko ci
1: duko
0: jël gara tapal ko gor gi bayyi ko
1: na juma
0: gor gi bayyi ko
1: na juma
0: dal di wolu cheikh
1: ne ko tay
0: say gara ma dolli ko fam bu bam solal
1: ko
0: nan ko lolu
1: moy li tamam
0: nan ko lolu
1: moy li tamam
0: def ci man
1: ci ñay di gëlam
0: wacc na te sama sama
1: de ko lon dox na la ko
0: bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen

0: يوم لا ما يقدر طرنا تم يا دار كوكو يلا مم غرم نكو شيخ جانسي
1: ياي في خي
0: دال سي تولو
1: يلا دي باي
0: باي و سوال
1: مو باي
0: جو سوال باي
1: كني فكو خام
0: دف نجي
1: كندو كوميم
0: جيجا واي
1: كني فكو خام
0: دف نجي
1: كندو كوميم
0: ابا مارجا كني
1: فكو خام
0: دف نجي
1: كندو كوميم
0: ابا مارجا
1: كني فكو خام
0: دف نجي
1: كندو كوميم
0: ابا مارجا
1: كني فكو خام
0: سيدي باي ناوال نا سجوم نيغولم يالو غورجي داول
1: جاغل سي مير
0: غورجي داول
1: جاغل سي مير
0: باي اسيس
1: دو جاغل سي مير
0: سورامي
1: دو جاغل سي مير
0: jamil
1: du jaxle ci mir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci mir
0: lu dul yaay taxaw
1: ci lu wër
0: nan ko bay te
1: del li ma war
0: may taxaw li jënd
1: ko
0: li ci xex
1: mané fu kolim
0: li ci xex
1: mané
0: rew mi li ci xex
1: mané fu kolim
0: cheikh tidiane
1: affaire fu la non
0: cheikh tidiane
1: affaire fu la non
0: sawiye be
1: ñi yalla la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolem rew mi
1: fo fi taxaw
0: mbolem rew mi
1: fo fi taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xex
1: defal ni
0: Kuko rep
1: defal ni kisse
0: Kuko rep
1: defal ni kisse
0: Kuko rep
1: defal ni kisse
0: Kuko rep
1: defal ni kisse
0: Sampé Ali
1: fenn na mom
0: di mu téré
1: wala
0: mom lolala nga tontu ko té nga bayyi sheikh
1: mu legay
0: xamni li yalla
1: ko ko may
0: té nga bayyi sheikh
1: mu legay
0: xamni li
1: yalla ko ko may
0: té nga bayyi sheikh mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: té nga bayyi sheikh mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: talu yalla ber sa bop yesu baba keur si
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: te bañ di feutal
0: baba keur si
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: te bañ di feutal
0: yalla yalla
1: doli tagal
0: adaram
1: te wet ko
0: nan di ñaanal
1: wa adaram
0: yalla dot
1: ci feuy
0: rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo di jaar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo rew mi nan jubbo tidiar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo tidiar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wala ko nan jubbo serir nan jubbo bolo nan jubbo dukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo ndambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabier nan jubbo lebuloy nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidiar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngalaway bu xulo rew mi bu jubbo ngalaway nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu xulo xaju fi bu xulo xaju fi bu xulo xaju fi bu xulo xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi cheikh ne bu nu xex xaju fi cheikh ne nunu len ko fi ne cheikh ne nunu len ko fi ne rew mi nunu len ko fi ne cheikh ne ñu fi ne ngalaway bu xulo ti jam bu xulo murito bu xulo qadir bu xulo layen bu xulo murid nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh ti jam ti yam ta way cheikh mansour ti yam ta way yalla bu di bal ke xey yep dem ci yar ko ngeen bal nu tuti ñu jang ko papa yadd jang ko du yag su noppee nu barkeelu ci xelas bi ndax mabda yi dañu ci xawa
2: Ah

0: gorgu wax lolou yal na nga dajeg yonenti bi
1: sayyidul haji malik
2: aywa kenn sila
1: isma nekhul ba nekhul amo maro
3: amaudo
1: sayyid

0: way ha ci rew mi fi ki ñu war di way ku wayul deglul ñu way ndogu fama ak ñoñom mamoudo demo ba bir gay nga wut fa sey gay ñuy xaware kanam ngari lambay mamoudo wuto ko lay jey
1: deder
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ko nan la cey ab serigne da fay xey mamoudo demo ba gannar
1: ay wa
0: nga wut fa sey nam

0: ndike di la matek bañam bo fayul signal bo xam ni yor nga bañ yu raw yo sam da nga talul matu peram man ma gëna ndaw ci bir kërëm te may ki jotali ay waxam te xamna ki ma gëm ku ma jup mu lebi fanam ana so pay mamawdo jiddo gaaya te mo yaro gaaya mo magge gaaya mawdo jige gaaya dem jangi dara mawdo jige dara raw fa gaanya jige gaaya te par dem gaaya fek fa gaanya ñu naan mu neexul ba neexul waye mamawdo yow ya waral waja wax la seydil aaj
1: ci sa serigne serigne
0: yak sa serigne may sen serigne
1: kom fi dolu sa serigne ci sa serigne serigne.

0: Mann.
1: Tulala fidiba sa didina. Tanamala fi mu qarnan. Fa qarnan yuntiala Ahmedu.

omren bala waxa te ak ñoom di deen ma wo ne faal amina jaw faral di kubaral nga ko mbo borom na se gan ñu bari ngol mbam sa xewaro madun sa xewal sa xewal sa nam bay jimbi ku re cham mbay ñaxal nga al gu ko du ku mba jana bob ku mba jaga ñu nga.

ma khureje bram fatma daw ras le yendo ñojam ñojam yendo daw bi ma yendo fa yendo nan aysata ko du samba fatma ma khureje ak jor juroom li ngeer yoy sa xewal sen bay sa xewaro mudun sa xewal fatma ci bu khureje jam bo ñak.

Sayin bu ya Mariyat Mariyat ya inday marem smalinger ba Sipte kuringa nga che bakel matem ba sey macha golla renja inday marem ma Abdullah katisimer adinyi simer simer fala jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan

chay de chiki bawe ngaki chilubaji chiki gelo de chiri bo dum ngulli de wi udiro re mutumaje tabtale bu muji pe jimira gine balon fonde ha chaaji dum muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki di magaga beeli di re siki ma mbien jaw beeli ta de nare bununa sila mburu beeli tabbe ndayre hukunde beeli bara wendiriri siftori chalal ciugal e sembanu kundum kefwan ya bani gulumbol ndur na kundire asaman kerle chakat nodi ndeji gulaji e chodi tikan nodi telbi kono hor gol badi to loytu dum ko koñor dum ko bunge dum to ko jinkato sabu ko don tanyata solo

mi dari may ngore mi jimte cene charle duude mi wedde magita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bice debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi cafdi tehede neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare ko fofre baleji amma yere wel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gayna ko ren ko noro walla ngabu sen di ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo liddi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle modon diam jeya elenani giyala dori woni gadaat ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre to do jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mo wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diudi ki dobal jiga nal ko hore sella hokko seba cetelle cilal e gonal bali wal nanduki liwal barodo ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal e natnati sokla jawle cekki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kaldi putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñekki to ki may dongal jeeli e dulul may de ndere gasdi jeeb biima boje ki biima gundo ñu nutni ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw o le ko tru mayte ko tuuse ciongel jawle kero e dara cial nde ceder buube sangal de sirngene gie sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran modi darti ma jerminima jabaaji e bille bille la ceedi jogi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muradi e musulali kungale muñani ma ngay gaynde wubba gorloji ndene barodu wubba jeer nani e walo ma ngata mi congu fadda wiike miño gaynako wata yalla wi jabtintake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñawel jom allah re dow hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmundirede